0: ang ilaw ang harira mamadya maratri dolahay.
1: Livefm.lk
2: Ruhunata, Rajaratata, Singkadagalata. www.livefm.lk
1: Livefm.lk.